0: Werbungen von Meerbeat, Speak Pharma, Bonmapik.
1: Era puro via bungwen tonna bi o tega metedero imi ungich kikupulua
2: kengo ma ana miro ni umira bit one come to the parliamentary group ya ana nano ni jimi ne no keri wor ma be ento bu ma tutut uno dongo ma duong uwe ko cha mo ken anywa be na kinywar wa ba bu ma no dong
1: video ma megi tuan ma piki
3: bili ere ne minister of internal affairs ye uyugo na ma wan wan wor it was restrict jene me yini chwar but jomu kër ma ci waxo but family ni goxo ñoo mi koñu gi mi ya goxo ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru a day guru kañ ma yini romu wacc ni men ni u biiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci and gi waxo sa gi dik ci ma mu kër gi jaamu wa jaama kay do ka ci chaalu ci that will be regulated
0: biira pour wi abun wen ton na beach speak farmer
4: comme lo wa contract ma ke ma re chop monti ki passé ma dit ma no mer ki me de gundo passé ma contract chop e ape ki me ni ki so mi re jim mu ken ni a mak ber pit pil wa kha a wi wi ki wa ni ah administration ko ngai e ko ti administration na ngai ni na tu dor o te ko kar wa wo wi be po me de ba le bi o kan fom ga mento no ni wi ru ate me tera ti ngai
0: o be di piera pour wi abun wen ton na beach speak farmer.

0: Rory Kwakukuni.
1: Right, and I know low in radio menu way makilone your Rod Yesu to wear chill dog better duan ma aki e cries massy international low in radio. A ticket time keeper ma mega la quat kilonye ne mego Christian Tilalia mar away the map don't bene pelare.
2: Do you do the move? And give me a marwari. Make it a better gata query dog tea. Mar daro help Peggy Warren.
1: Marwari, my friend of Lara. Anyway, now you're ready. You're going to take a chairman. I joined the teacher for the bar. I get to the studio. Go Aki, he cries. Masi International.
2: Take a beru pong.
1: Kaberu pong. When I react. Who knows? No, Gwena. Huh? Hello, no, Gwena.
2: Buona.
1: Buona, Gwena.
2: No, you're talking decadent. Buona.
1: Oh, Buona.
2: Lajpa rabu wana otor lajo endeni ko
1: en me jokke we
2: me jokke a ke kerye me we ki chari katya be kon yalle tibo ne rajen eno ga man chimo kit kanise ne raj yal gyone lego gi raj eto gi rik pengyo ko ne megire danu ngo uno raj
1: la kwa da ke po we la kwa e karmo lo be katne ti la kuri ngu moni lokke ko area be
2: you be the tell what we know you got to pay you
1: so
2: you know that no po be medical and then no you are doing that get lock in the town of team again no and go to team for bona maro be area no full
1: o be do pela fe
2: no go to get area wa kacha be tio ko ne te ko la like be for 6 hours but wo like get a bit more mo kito e te ko la ni ko mi yiri yiri lo mama pelare
3: eh no la you never be me
2: da mite la me wuri ti nenno
1: oh
2: ah ya da wuru beri wiliel ba ko ru ti dika ping ti aru kitene ko ru buru ko kor nono
1: kirengo
2: te beru bap wiliel do ngi ngatino to da na yo biru woro ru do ngi ngotino to timo kor ngo yo ne ne kiti ta pe ko kere o ka ne kor ngo o buoro ne kiti e
1: me chalo ti amare ko no ene yo
2: so tio kone obino kobe ni ojuatu dudi mo omiyo dong tio kone yong luru do
1: do kere do ko lake
2: apoye tutual
1: apoye
2: matek tio kone kasule ametu ni apoye batin bimiyo wadokisa doke bini yamru atakere luak magi winyo radio speak gimaro ikwingi kitio kone wanango yobu wa pikori jama tetek makaro kene kit mekom nuin petwer loyo endo tiyo kone wanangu binu kwanyo wa eni dogora kiela kiela wanangu kano kwanyo wa ya tetek uwaro winyo jo morti ya dag joha morti ya dagin kano yo kano tetekini gangkwan eh jok me kigum jo me lao kiri jo me koj joka jore tek tek moma pelar an jore tek ya degumo akubo kena kari o majuti kara giwuridu lao kigum lao God law, law law. Kid do your dog. Let us get you the better. Warrant, Bob. Better can you cannot be no kicker. Yet you could join. You can be no two better. We all have a canarica joining. Ubero can no quarter. Quiet. A tavern in Maromira, wait, Raymond and Dumo don't can. That a tanico, but who quarrel?
3: Mir now poor epic attack.
2: Will you never,
3: you know,
2: an Arabero could be your kind of corny. Who no diru, diru, we be a mogo. Would you mean you know, bitter? Be miricene, be a come your teacher, and my guy coming out a canative, you know, worry at him. And a manager carry you couldn't hear you quarrel a bim. Now, to you, I do me the team when I come. Timos, can we call Jackie Lego to Donny Bokelo? Because in New Luninga,
3: a Pastor Timothy Okelo,
2: a boy.
1: No put me a combo.
2: Put Pokana Yako, no titty, then a duane party mega. Near what a duane, Kana Yawa, a Pastor Timothy, no titty, then can you go, oh, Pastor Timothy Okelo, no what a kid duane, with Dana Meldon Bo. duone da duong bara bone wa doero gigete dano nasien on be warero kere rebe kumano tene ne utikere gin nora titiri maometo ne nyuakero ati muskwe lega nok teda donyo koye
3: loba won twedi chumete ne upoe matek kudiko meni na tine upoe pi wiyamo me radio speak upoe pi management nere duchu karache kiri joa me tero yibge me winyo kare kire kare lego kuno kubune chalo gitiche me yubo doke chwalo station kane yedon mi chuny mamegi donye kwawa uchwal kop me gonyo kop me chao kop me kwe chuny budjoni mate wok kite kara pola popat magi miro winyo kop mabiro mamegi lego waen nigen nyingo ba papot kiri chunya leng
2: amen
3: amen
2: amen
3: muzei kire me kare diju ameto ni apoi matek
2: apoyo
3: anda dong pea wota bo akwanyi kum kopi kitame kubuni jomu kene loke doko kuri ngo
2: unu kibayo na kibar kare bian kano
3: mago kodo kuburu do kari eba chuny kwa bako
2: kibiyera kwa chake do mo wa loi pai pai mo
3: kuri jami ni doj kane na mono puda kele ya yila yila mano dano bedo kire te chenka ateni awin radio ana ngiyo ni ena wano ti station ni diko ni wano ti loki joke ne gire tia winyo radio because no don gin maro winyo and dijo ame tia winyo me ti kere yele yele matek ame wano ti loko diko meni na tine ni da yele yele ni kuongi papat joke ne ti kere yele metuo amedang kai woro itene no gana meti chane kire tuo wida chungko bene noni na kada ta la te moti ma ka chunye du pera otimo pera olare kame lego da jo lego kun lego du pera olare ka kuni me ke ya da jo kwa ke se levo mo ke ken pida otimo ngo pida tie lare na man du yiru lokke du ga yela yela na boda na me kome pele bien Nuru itikiri tama teki pingo mi uti ateme kiri. Na time se timere bo dana me maru neti kome matek. Gil niti kome matek. Dadu ena ye wundu ye gena wundu ni. Ha. Ena ye tu tuero me yupasho no chung. Uruwe nyo jeme mapori kome. Okwana do o elevo ni eneni. Ha. Unodo nuo ponyere elevo eneni. Ento du chawa ni eni jime ne do peti yot. Enta me tukobo ni kiri Yesu Kristo. Kiri ni ye tuta me odon. Twere. Now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now,
2: now, now, now, now, now, now,
3: now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now,
2: now, now,
3: now, now, now, This level of faith mirdo mege yina tuo. And however, inna chalo dana mate wuke te kare matek. O miri bet kare che kri kare me beru kri ye atek. Pie ni ye ni no. Ene tu ni chame dong tuero mi ye jini. Ya ye wang tuo no. Tuero mi ye jini gonye te kare me te wuke ye no. Eno ni pie nkado ngi chumi me angatoro. Pe beru kina yon. Pie n wana me otu loke di ni. Wano tu dire diku chon. Me loke yen. O mirdo yina ye ye ni kubere kede megwa directly. Pie njoke ni tu obedi ngeri. Chinchol marti mane makuyati enene noni kajama mobiru lego kiti ene koni yini kere radio wandu kopi katika nene koni piki radio no tingi nyatuo peti amituwe
2: noena yeti ya dego Nogi ni koma ye peti ametu.
3: Ni koma ni peti ametu winyu
2: tuwe. Tegi yo moro bire metu lima tuwe kwa ngo lege peye ni.
3: Peye.
2: Atatako ni po woi wye.
3: Po woi wye. So mandu yubira yele yele. Ama indana meti tuwe ya tuwe de rombe yu karache kere. Pien ino ni iti. Iko ni. Ano no atiatama ni miru kwa longa riko biketi ya iko yko matuwe ni. Atuwe ni dok jake karo. Gini dok loke.
2: Gini peti ya beru tuwe kwa kekele. Gini rube yuko.
3: Rubeo, unu miru kwa mii kwa ngari kwa biketi ya koni yinkiri loke lega nini chawa duji
2: mani ngeni ya manu lega jokine lega maru bina pola
3: lego bina pola
2: lego diyo bina pola pelikwene da
3: so do you would be the yela pili nu iteme niwe mitu ni omiri kwa ngato mo dada inu wa yela ye
2: it's very true
3: what about him ekomi Itembe me konyanga report pe inu opere
2: ni na chero woro me olega tuo jan Mulega poa. Dongo koba koni obi ganyo ko. Anda te koni ganyo te ya kakayo che ngok.
3: Kera uki woro kera.
2: Kera woro kera te tamo ni adong mara doa ya ti mingo. Da dong konego te mi adong ruenya da ako.
3: So mando tu chiki na yela yela mingo.
2: Mando kete chingor woro beo legi kin warjo woro kere wana nguen. Toko ngiyo wa, to ngiyo wa, to ngiyo wa. Muru lao na ikumdara kielo ko. Pata. Amita kore lego te mi tutebu yelo wa dog piada na humache ni dog. Chol po jua ko ringo loud
3: loud bang. So a yele yele ni daga tal da beru ke
2: o ye
3: ya bora me jaru feru no mo accident ngeo de bai pa ji charo ka je de cha mo no je me peyo te dire me come ke ke i parlo ngo mi o daga kwana me beru data
2: pa mo ro ke ngoro ke ji ko ma tu mo ro ko ni kar ka ne ko ye do makka ko kere ang agere ang ko ci ci akodong dirdo ko ni a gin perro mo tiji komi docteur o tebi te dakere en in perro mo tiji komi ni ngodo mo chalo karo ko ayere yere docteur
3: yere yere docteur docteur ci ti ateri ni ngo en yin ti winyo wa cha ni bere bere yin ti u bi e cha ra ine nge yere yere ma ke do bi e cha ni no maro muze woro ke kan noroi district oro me kone ah, kuni choke wa jo. Wano tu me to bino kwa nyo jo. Eno, ni kade kuni chok jo.
2: O choke jo.
3: O choke jo.
2: O choke gire.
3: What? Zando nga me, kong, kucha. Yo, pung! Yako de ponye man, le kwa le yin. Le, ngoba pe kwa pe, le kwa le, le ga le. Tell me, man, mira, chu ariemu ko ya timingo.
2: No, kena ye nyuera jiwa. Nyuera wira haki nega mi rumba ki.
3: Inge jo chaka, jo kere ko ni chende tiba. Iko e wuri tem wa nena yela yela me tiba. Ija me daro no marro kongo, fero ma tibu rika no dang. Tomera me, tiru chu wile fo mo kende ko ilo ba pingo mi de kele ko di
2: kini.
3: So, a yela yela me dano tikere doktij ma mege. Petit mayor, chingu kene miro miro ni dai wek dung gina meiti te yuko. Atuo kene keti tuo yu, kita menu tuo cha tia yilo kere. Itamo ni dai kone, yo kene na yawe kona hatuwe dakata. Amedo ni ngatapata yedong miro dungo. Bin kon so
2: lakyo mo lakyo mo ci ngor yawe ko da khona dakta alpien da khona beru nyalo ka nyira ke ken
3: so lu da yele yele beren
2: da ya de de do penye ni jor do nyo ani ya o nyal do ko ni o nyalo ngo ni nyakon don ke ken to ya we ko da ko yo ya ay we do ken da ko wor yo ya da ko te nyalo tira de kun ya tengi yo gara ba chel ubi no komeni a onyalo ko no ke do dong ba da ko to ti ma rio ker ni a da ko ko o dong da ko ya da ko ker ba de ni pa ngo ka do ko dong
3: o ya te ko ya ker ko o ngi o ye da ko ye da ko
2: Utina de kai kia ko woko. Ngwe ywe ko dao kwa yori ya. Yore do tene no kiti kio ngwe chukiru te chakupe nyo dao ni romu kwa kutiru ni weng. Eko bu ni kuo te tek. Yo te gamu tira riu ko. Ute weka chela kena. Dak yo moko me konyo kwa kutiru te gamu riu. So unugi ungi ute nungu ni pe yor.
3: Pe yor.
2: Now apenyo adabino bori ni. What are the causes of all this? Kereti uko ni solution pakori tekare ene ni uberu ngo. Mare ne ye ginda miyo wano team addressing pien. Mena wano tu uko buchani. Those are the current challenged. Ame pachi unudana chiela chiela, no doktisha chiela chiela. Beye. Ame angiyo ni nakawayot. Tikit jomo rametia yeleo atichani atek kapetwere. A yera yera. Enta yera ni kai kwedu mot. Ikini choke de dako. Pien jone yod mara petwere. Enta mana yera motu donyota dita penare. So tiuko ni ngoni ma tiyo bedo the cause of this. En gino miyo ka wano tiyo kelo kore doki. Wano miti iniang mabe. Mewek tiyo koni. Kaino ni chenyo karo kene. You could be going through this.
3: Mm-hmm.
2: Utikere kanda me ubao miyo wao. That we addressed. Such kind of challenged. Umiyo tiyo temu kelo po tiyo kelo kani ubedo kara. New dodo, and to you can look in a me, take in an oconi, corre the carni, tiati make wooni, tiati make pajuni, corre challenges in any tea. Now, cutting near conity, oromo conyo lock on ningo, me weku bed gina quo, pien, gina me kelo corre challenges ni. Either titivu or ti
3: dana.
2: So ti ukoni kaubero dana unu ngecha nok. Ngecha nok tikin gina dang raume yukore challenges ni mede. Eto ti ukoni teki beru dana ma imiru ni giyubi kai ngechi nok. Chi yini bi loke dok ngata be. Heo teki kejo koma kao tiya lokedi. Ina doki chako dok yeto dani iwake ni ikwano. Iwake doki ini yang tutwal. Hidu yini gaka maiming.
3: Wake ni lego tutwal.
2: Wake ni lego tutwal. Hindi igako kwa maiming. Pia ndi winyo ngata riek tia temukeli gimoje ni. Tia miti ya amalo. Mewek yin pedonkan. Mawantu temukeli kiti. Winyo tia kubu ni. Mujua motemu beriri ya me riaga weng. Ginyo mwa tia kubu. Dan ginyo kita ginyo beru lo keri koma. La choni kani timu ngon lego ludok. Apa tuiluri bunga beji ni pudaka beru ludok pingo. Kuko nuda wati ya balo ya me timu. Kuri ngondo kapire teko miru kondo kalisa beru ludok.
3: Kino tiu poru. Kita ginyo timu kiri cha. Kita wani kino timu kiri cha.
2: Wanao timu lidi tini gonya ni ya kita giro
3: kita timu kacha ya niyo time
2: kita timu kereta yi giro wili ya lene ay gonya do giro tina ni ya
3: so ti jami monga meno tia time burika na meti very strange
2: eno
3: rujo uyi
2: mateka da dani
3: eno weko no wano beru kere kare
2: mekelo kori jami ni pe nani gina wano tiu kobu kare te tamo ni ngo itamping umiyo wano tiu kelo kitu tiu kelo lokeri no umiyo wan wor na gang kwan so nino mori no apuny ara abedi kine make up unyu ko ni whoever comes late tomorrow will not attend my lesson or else I will cane you one yot yot okeno gani itamo ni did full eto tiu koni kori jambi nasha miyo anywa miyo in pay worabo so kori jambi no endo ni nakufuonye they are going through this challenge.
3: Yeah.
2: Me okote mo kubo na ka doctor. They would also be going through the same challenge. Politicians, kame wano yerugi. Pienti ukoni yo mirugi kai peho kiken. Oh, atina wato ko tamu ni honorable ngakir ngano miru tim ngok. Yo mirugi kai peho kiken. So chwako gi. Ika igina me miru ni miru kiwa timu chua kacharo na yuchoro biru timu kwa wicharen timu kwa ipo miru kiye eno tiyo kone kuntiyo kone kana chene giti yeni yeno eno tiyo kone kado ngutia kubinini timu kwa wote kone ole tiyo genule mea wakire tek teko moya ole tiyo kone kansila wani peyo le elisi wani chunye chol eno tiyo kone tekipo timu kitu area kujbere pe tekipo timu kitu domoro peberu kwene peberu kano so tiyo kone gigama nonoka budyo kitu mewe tiyo kono kwenye dongo area. So tiyo kono kama ribet yeye, ame winye tiyeye. Umi Amerika wani winye kubuni udaone, Amerika kita rao kiri choro na chungu na huwiyuko. Pien any slight mistake, kupori dakati mungo, dakipo paru kope bujwa, giwurugi account ni, kano chini tiyo account, kope bujpe, tichwele kenaka message ni, yini timu mistake an, kupore pirupe pien kama ryote mungo, tiyo nyuruko inuni tiyo koni chene pa chene Amerika ti did eto tiyo kono rai budo timbal gino mwe kene ti tiyo chale mistake utawa ne tiyo kochur gino mwe kene tiyo chale mistake wili biru kano miri pebedi ye puu riemi imkia ine noka message chimi tili biru kano miri pebedi ye utawa ne tiyo halimia boro so tiyo koni kori jemi no enini bala wanka ukona tima tima kano Kenya kumu yuvuka vere yerni. Entu yindonyi street me, Kenya. street in Nairobi. Inungu lete pani kandango yobu kaberi ya eto borwa kane. Well, that were one. Well, well, okay. Kwanye ponyuage, povi di gudi. Kwanye kwe kavera, povi di gudi. Marisoda na povi di gudi.
3: Mbaba nati yotoka ba.
2: Nati naka yotoka. Kwenye kwenye kane. Ame kori kano endoni ya ye umiru. Chikere chakbeda tiye meguwa kuleo. Matibe wijia yetu ni, ha mea wapetiu. Now tiyo kone naka mei lung kuchacha wura rara o ketu unika ketu yugiti kabina kwanyi kano. Ana chwara toka kwanyi kano doa wura rara nake kucha. Luticha machoki ne tiyo kone pedo miru rara yugi nake kucha. Berunu jwa me uriek. Chak punyu beru ngata me wot. Nake dikali chol kore ngotyo. Ginoro ti kumi pat. Ginda pe mile wichuwe nene. Ginu rach.
3: Gini pe miru leo.
2: Gini pe miru leo. Gini kuwa dek leo. Na waloki nguke ni kanya kanya. Maka uki daka do putu nyero chwara rajo kote.
3: Nye uchatan miru gini biru shilu ni.
2: Uwinyu chatano kori.
3: Pe metu kutu.
2: Uko niye deng otobari ba. Ni otobari kakora chwe keku yire. Tiko sabira kweno kori gini ba. Atenu mkani chatan pe miti jolonyi. Gila kabia ni angi chatan kara miti josut remain at a level maya romo loyo danu. Chatan ya karaj. Chatan te koni yao koni initi mitokar loyo. Chako balo jemini yo. Ene miri jini yu wad lum danu koni. Mita yu wad lum ora bera me kare kore chwepani ya. Ine tichara chatan kara.
3: Atu bera me mida pe ni angi kote chweti ye.
2: Kido. Bari stidi ukadu tiu kwa ilo wadi tia karadu wang. Kuro wa kukika yot kanyi. Suti ukoni mane na yoberu neno madit ma wano tiyo temo kwa yodano kone umiruberu kere so tiyo kone ayela kaa kobo kwa amiti changi kona asmalach ikit makaro kene jami ni time kere charo yini dana ayela kaa otia kobo ni ayela now otenendo ni the causest pakora yela eneni maro biru ni ngo munu gino mitu ni kongi pien cha wane tiri eto mitu ni ungi kuri jame endene ayela makaro kene tiyo mechato wil ame itemo kere keru ni duju pitamu ni ine chat kele uwe ento do tiyo koni grupa jomori kuchako kuchone jonache dong tiyo koni teki inpe chwako kuri gina genu tiyo kere mechato wil ini doko kopajo ko makari akari woti million a deck ini doko ko kwena
3: payo
2: ko ginu enu ni ti marje chuka dirgano ayi bina pe yo be mostly ka ini ti bala jo ame supplying Germany jo akero nyanya jo akero cabbage jo akero red jo akero korngo jo akero kon te ki ber dreva me wipe ti yo ini dog dong ite ka vera jo ni mario chuit Yoni Indi tawuni timon kare tikere don logo kara yedum girdu peti girdu pegeru kome
3: bien nyar ba koni moni puru binu ta megwa
2: ta negwa kwe ye me da ko te kwe ye jalo kavera di du tikere shushoshos gi dan te ku biru yo lari eh bi yin gen indo kiri per radio bala joke wa beti jere kan tiyo kone e gen yin wa bi ka bini lima ko ho kan ko ringo ite du nungu du wa gwe gwe
3: ni
2: bo ro ti la mal ya giki du en wenna kenna wo ge e da ho gina wo go lo du nga me monu beru kitame wa no metu ne ingi kiri jamini position ni tie yerno ngi ni umone ni tie yer
3: yela merti
2: Ineno tiyo kono miyo jwa pol donyi tich mekwat. Ulungi dokdul tich mekanisa. Chia giki gipe kanyo. Pien tiyo koni kunu teko neni ti yile. Ina chalo kwaya moni. Amandu ni be. Ame oneno koni tiyo koni. People so much talk about you in the church. Na kawa kwati kumi planning kire mekelo peki kumi. Pien entao ni waste time yini maro. Duoke uko
3: pei.
2: Imaru kela yela kwa iku. Mena yu miu tiyo koni juati ya donha inini. Adungu kustayo mawane tek naka wakwatpe maru doke. Pien nupo la kari lokege mogo tek. So tiyo koni inuho koni manyuti kare jone tiyo boyo kwa iku mgimo. Ena yu miu tiyo koni karame Paul tiyo puony. Jua Paul po beru kere mira matututu wala.
3: dan mor te koni titi ko bugina ti me kan se ba che
2: ya ti me do el gi gi ingo ti tele wo ti che su ke ne ba ki una ha wi ko e ti ber ye nyon wa ti te me ne nu nga to ti o te ro yo ena dog pedog lego dan pedan kar ke ru chu ni to ale ko pe lego en dog no maro gallo wa ke kar wo ho ti mo ko ringo so mi yo mo ra me ti ke ti komite ri lega inyimo ba no ti o ko ni lego gi te mo no na ka dana diti so du gi nen bi do ti me ka ba ti bo ne do ho ba o len do ho ge so ite nu ko ni ko ri kanu e te me yu cha cha ko do ho ko ping pien yo ko ni ha kwarwane da kar ko ite mo kire ti e ba adu ku sta yo ane pe de pe yo atel ma da wane pe dang yo e ko na dit kwa ya ware da pe ngo so do ti ko ti nga to ra jo ko ri ko me a me en gere pe ke ru chu ni pien gere ti pien du ri dok ti cher ni cho cho pe ngwa ngwa en do ngi om ki to nyari jo so ko ri kanu en ni ko ri ti bu no en o ba ko ni aneno ti cho cho ti bu me the boom and the yabo.
3: Revelation?
2: Yes, revelation. The majority book me ni yabo. Chura ne me a rio. Kai mito. Chaku kwa tigre ma bongwen.
3: Okay.
2: A bongwen eno tia kobo kitoro.
3: Okay. Ni yabo a rio a bongwen. Tia kwa nane. Angiyo kit ayela yela dujo maitie kachiro ne
2: manda mitinga manda adwa kubori ba adwa kubora adwa kubori
3: okay
2: utia kubani angeo ubaye tia wacho
3: okay
2: angeo kit kora yela yela duj amaiti chiro ne ngatora mitini umakan angeo ubaye wajo ni engeo popios kangeo ana ya anka ini wacha wacho bia tenge yo
3: peda ukero timota ya ukobo
2: peda peda en ento luba tinti ya wacho borwa ni wacho na boran ni upiwa yela maiti worie no angeo megu faibi yela maiti worie no ana ngeo muje alibino mbasi yele ti worie no
3: ubi nyaka
2: angeo yela no sosere tiye
3: Aha, kichan limbene maitie
2: kwe. Timos, pola kare daru te kiti ye ye la ba. Otemo me kwanyo diti yuko. An yu me kwanyo diti yuko te pien lim tikin gina miyo dano.
3: Kwane beri yor.
2: Kwane beri yor. Gina miyo dano kwane beri yor beru lim. So ti yuko ni, mani chani jo yurungi yuko ni, timos no teka jamiti chinge. Mani chani weko lor yor limero ko. Mani ite chaku nungu kitu miri timi jamiti te doko ko. Te doka te huko. Do yin ite chaku do kweta kweri yote ko ni. Haa, cho wiyo miri mwen neo. Lugi choti ya nywen na nywen. Adano piye ni timi to karanyim kuchetu yope. Eto peti alare. So en kuri gini winyo anu kubukone. Ngoni mati the coast. Kuri jepi nute kini bini kiek. Pien ti, mea joti papat ba. Mea joti papat. Eto o singuling eno kubu ni lem. Nukida miru kubukone. Ayela maiti nungi nyomeri ni. Ayela maiti nungi kafunyi. Ayela maiti nungi kachiati. Eto eno ngeo kuni jepi ni wenka na marati ye lem beru kando. Enta mani chani kope lem. Ti odoko kope ingo miu kuni na hawa. Chan lem baiti ye kere. Ati ngeshi ye. Na manyuru kuni kadi yi uru buru dano ni kuni. Kai uru buru ngata metia kubuni. Sekretu miu uru nuti ya yenge binbora. Itamuni kai binu peo bikubigimo.
3: Wajo.
2: Kwango kubi gimoni. Indi yuko ni miriguoke. Pienda endango bango temu saiti nkana megoro watu ya binu kwa. Umi uti yuko na yele tie. Ya lim tie. Tigyo moro wano jenge kumki.
3: Teme
2: dene.
3: Ume dei bracket yuko ni. Into ini lunch.
2: Lunch. Aha.
3: Ngeo bini yepa jo magi wajo.
2: Lep yu. La gire lep. Timos lep. Tekidi yao koi rumi moni duka kan. Wanga leb do ya hokberi kumi.
3: A tek.
2: Leb. Wanga leb a tek.
3: Nye yam wake do
2: mi. Juaro mare to twa. Opio yoru kete ba. Mando rambo. Leb. Leb do. Yo peparo kwa omi porro ba.
3: Potra.
2: Nga peparo kwa omi ugikwali ba. Yo peparo pingo mi udeko ni uya ba. Nga utawa ba.
3: Nima yam kuni. Ya dongo kwanyo kwa.
2: Wanga.
3: Nga do yomi.

0: ya gamongo ya gamu jemi eto jemi ni tikwene yinang ti bodyo we ro wacho kone pour robe shawa
1: dano mora woro kubekera ti ko bani akwat atikere tuon tre chwe me dip atabera jarwil dano ka gugamo jemi na peye cholo yagi kime do chao kini yenyo lohi kuma
0: aha is very true
1: atia waka wukulimo kulimo itine nogo so in the one or two look at dano mo ti okano Chenne mere tu mo ko bodjo danga don
0: chenne
1: dog man
0: no kom
1: da joni dok ti ye ni
0: lori komi
1: ini wake o levi
0: o gin ta ko do ko nyo ngato ro ba do te do ri do ko do kar chen che ini wajo ni do ti mo o kar ro ko ti pero mo do ko na bere ye na bere o kar ro ko ini komi da ti ngeyo Now, Kato Chanti, I couldn't drop Nushu, that painting here.
1: He had waiting.
0: Not you going to do my year. Comet de Kong,
1: Jacuni. Kuni had done a game pelu Judaya.
0: A characharamalo,
1: a characharaman. A new been a year, Pajoma, Guajani, Ginlu Judaya.
0: A new year, Pajomogo. I may gin Kumudo Niki on the Anto Twal. Piano Judayo, be your motor on again young. ba wando lego ni kado kugunyo doko tiyo yete ukone ah yu ya lego ni
1: apuwa njimono kakukenyo
0: teka apuwa njimono kakukenyo kone ah apuwa njimono
1: ni upuwa njimono ubedo jwa me teachers in fact ubedo jariye kaloi wilo
0: ingeo tiyo kone ankana eno tiyo kone ankana eno tiyo kone daktati ya chaya puwony Atendo ngokoni intini ti chaya puony.
1: Ijako doko daktari.
0: Eti chako doko daktari bae kwere. Pei pere ngenye kuche. Unu kunache daktari ye. Uyubi me mitin doko ngati beru ni. Mami oti ukoni. Awinyu patful. Tidula rio. Ame gine na ye molding dano. Memi yi doko gina chunyi miro. Maa kielu beru ba. Ame kanisa. Atina po donyi kanisa, po be kanisa, ametiu kere nying paper ni ukeru piyo. Noni upiyo kero. Atino yu nini riyako kumpeyu ya dako. Kuma atino riyako peyu ya dako, ati gangi kano. Yineru kitatie kere. Atino kumriyako peyu ya. Pia no koni ngeyo, bayo bila chaki meriyako. So tiyo kone kena atino jolune upiyo kero. Ajok ringa, alakuru changagi. Atino kuminena nini ficha na pe. Kumda teki tigangi kano, keruni kati chachu weko legi kumye kari dit, weko chaki kakano. Pia no bape wura tino, miyote umengu wengdangi successful, pia njok dangu yeye mebele successful jamu kena times. Uyeye, so ti ukoni, kore daru digine pe, no, chingono daru mote pe njini, oh ti ukoni, ukwari timu ngo, gikuwa kiri chene mengo, chene mera, chene mekori ngo, no, anda tepe, ini timu ngo, iti daktari tiyo funye ya tikori ngo. Now, you ini kwa ikiende mengo.
1: Che kwa kiri kiende mengo.
0: Che kwa ini kwa ba kong kiende ini kwa kiri papa ya yobo aya. Aya tiyo kwa nile wiri gayo mbodyo. Pien tiyo kwa nika iti chato nyonj piri piri. Iti chato nyonj piri piri. So tiyo kwa nyonj piri piri. Wiri wilo kiri kienda babani. Wiri kienda mamani. Wiri kwa nchini uru. Aya jo haye bino wilo. Pien kwa miri niyankano. Now, tiyo kwa ni. Akansila mwote tiyo kwa ni gichure nengo. Ipeyi nukiwa mpuri ya kubukani yunge timu raj. Uchoro magi rani ayo duwe timu ngo. Uchoro gikere. Now, tiyo kwa ni. Kaya iti kubukani. Iti gamu miliona chela. Miliona chela muchuli kira chalo daktari ni. Achala funye ni. Urai kwene. Urai buta mera mwote meta chata weka che. Kene kwa ngata chara we. Matila peko chiyo kene buru ke che. Utiya gamu chili ngemiye ngwende bore. Mechulu chuk. Ile la kukori kano, yin pere ni yang, ina kari dita pe ni yang na hechane. Ah, megi ya doktiyo kwa nedo miro kwa doku kira kira ping. Megi ni miro kira kira ping, otenyu tikara kitini kwa. Yini rem kara remu mama pelare. Date kine lo kiare puti dugi na katin. Lo kiaro ne. Ada yi rem doku miro doku woto legumi kwa mi chaji. Pien na kari kwa no. Yi rem remu mama pelare. Yi rem full.
1: Okay. Okay. Okay. Okay.
0: Okay.

0: Teki neno ngata PM kere progress. Timos.
1: Mm.
0: Daro ame PM kere progress. Ma chiel cha tando is already one person.
2: Tijere do. Kwa idulo.
0: Odonyo. Tidu kwa ena yoberu won dulo. Na otekidu iri chako do konyo loeng mekwanyo kasule kwa idoktichi. Pien cha tando tijere do. Na otekini ye meti ma company tivu chane. De idoko ite dulo.
2: Pole do ngayana nen chal do. Mere bed won kwa mili.
1: Yesu kwa wani kin na me kero bal
0: pegeheren.
1: Ento ngata
0: lejero.
1: Ngata yin tikere. Eme to pore tuwe ki rega pek nga ingure.
0: Pore kwa ita me balachi.
1: Wano ngeni cha tam kire mene kwa indara kwa irwa
0: mbasi. Ento te kiinde yeni me tikere yin. Yine na yedi doko yugi makonyepe. Tekin ye ni gitikeri. Yine na yedi doko gina. Chatanda makobo ni. Dewi yote koni chatanda diak. Ma wana bichengoro biru wajawai ni. Ene chatanda diak ba. Ako ina kari diak ibi chui yona. Yine kunya wajini. Tuo ma. Yangyo kitu tuo kere. Do umi. So timus neno kori gini kwa ato temuloka yerni. Obero en kori chochi enene. Ikele dangi norma dit. Me kubone mito kwanyo dano ko iruwa mwome chane. Duoke oko ikama ngato ni romu managing dana ye. Yenano tiyo koni ibuk me jabuli. Timo square yabu ku jabuli kong.
1: Jabuli.
0: Jabuli chore pia na bishi ya luya ngwen.
1: Bishi ya ngwen.
0: Kwe ngiko chaki ya. Kwe ngiko ariyo kong.
1: Rio. Deko ni sit guaka ki sit guake.
0: Gekwara ngwen.
1: Ngwen.
0: Jabuli.
1: Gikane gibayo aterogi kun gichelo kidano mape kibalmo.
0: Jo amegi kane ute bayo atero. Whatever the care of my chill, Dano.
1: My pig, my
0: baker, by Loro.
1: By a terrogate, Kichillo, Wago, Uyur Yot Labon, Luruman.
0: Oh, dog, what a piano, Michel, we are yo. You quite a gwen, I ya. You're looking even in jail, you may buy a tail, you're your
1: thing. You would look, mequanye, war, ki rome dit,
0: weg,
1: dore ping,
0: weg, dore quere,
1: ping.
0: Dulcani. Dul kiani, dul pa chatan kiani. John no beru ping ta yubu lok. Ena yomi yo chingati ya kubi. Ata mita kubi na gene dago maoni kiri family nene. Pe inen kena kai guayini niba. Dul ti yunge guayini kando. Luak dano ti yunge guayini kando. Ene iti kemeni. Ene ikachat kano. Pe ikeme kakiri neba ni. John do ti squad. Ame kai ti lueng. Angi nabirani yao kuhiru ni mega. Umi yunga rachela ye biru yiri chaj. Eto nujo a pull matakti kwere.
1: Yunge.
0: Ti yunge. Ame, ni achela no luote kovide wu nage polis. Ako ya temu nge polis. Ana chubu jeme na kiri chwing. Intim gini mweke. Ana karaliza to. Anpa biparo. Dapa. Akubi joko dani ngatopo temo. Peda ngopani chul kwere. In kana wunu. In we ara duogo. Ara bidu. Pira du, ante katop, yen pwe put pa gambo joe chano, kondi wanga yeso te mongo.
1: Uduogo.
0: Nyurri kire mekara puna koro yeso ne. Ana ame yuki ubilo bil, ginda gino te mi koma ne. Pien, umian pia paru kitu mwe kerini planning keri koma. Yini chwe rchunye toro ata, yini chwe rchunye pano jemina. Ngeni gino. Burda obitime.
1: Awuro macho notuko bijo morni. Ti area mora me teki dana chielo temo lwenye kumunu upeti alare. Woro dong nunga tuwa kiru bala teka.
0: Mekare konye.
1: Mekonye.
0: Tebiru gina rio. Tutemeri kumi teku nunu upeti alare. Woro nunga tuwa kiru bala teka. Naka choko joe community.
1: So ini ti beri ti tuku tinge ya kumone nini utia
0: chielo lake.
1: Utia chielo.
0: Uko ni dul.
1: Dul.
0: Jod kuma yenti ya muki wani ngo. Dul. Aya kade neno kitu choke ruko wane. Uko wane.
1: Giyobo.
0: Giyobo.
1: Petigo.
0: Petikere. Giyobo. So tiyo koni eniti wori lwenye ngeni iti lwenye dul. Iti lwenye dul. Yume iti la chane. Iti keme dul. Yume iti kikobo koni. Mono kia kwari. Jepa kwarin perweko jepa cha jepa kwa. No, giru tu choku tipa jo adong pe otoko. Me konyo ni choku gin na gin.
1: Gin na gin tu me.
0: So tu koni umego. Ngeni kom tu koni buchi no. Dul ti yo ngeba. Pere ka ni dogo yane. Jo ti yo ngedogo di yano.
1: Oh my God, tell me your testimony. Kitame yo. Kitame mono gani wo kwanyo kere kere pa chamu. Ina puri no yom chunya ko wo ka nero hari ta ko me benu pe. You in this here la. Da ko be penyi ngot ap se time. Okay, no gre bora gwero ka chatiete mako yo yo yo.
0: Ka ben pong. Wala tu beru kano. Yata de Malwen yo bakwin. Inga yo ye. Inoka dokete ibwonyo do.
1: No temeni.
0: Ino yom chwin iloko lo goba. Ayo. Tekito ngukobu gina chwin. Tekito wujo ni loki yo wajo ni.
2: Ya chweri chwin.
0: They become so excited.
1: Kila mungu mikom dano ki lok doki nono. Endo ki chwin gi.
0: Chiero daro daro chiera. Mono kicha dule no. Irke biru ki yu jeme ni oko weng. Mi nye oko ni peiti lwe nye dana chiel. Peiren ka gini nyeri keken. Peiren ka wai ni keken. Peiren ka daga ankul. Daga ankul ti kere jo gangi.
1: Chanyo.
0: Chanyo ti kere jo ke luremo kwa eria kano. Ma yindi doka mone pa jo. Ena yu mi oteki kubo kena kane. Ami ti kwa wori kani. Ni chachene. O chako penyo ko yoro ni kwe. Chachene. Ni Christmas ni ala kyo no peyot. Nga peyot. Kilo na tipi ya rabiro keken. Joke ni tiwa imie. Iti kubu nga.
1: So la doma la nyu kwe kilo ba.
2: Iwi loka la kwa. Tiyana pingwana bichi kata.
0: Kakakuli tipi ya rabiro ba. Nera jope. Iku jope luni peka. Tiyo kone. Man yur lep jaro. En ni nuti ya mitotimu nga. Wako kerdano ping. Eto tiyo kone. And indeed, I'm so proud of what God has been doing here in Gulu. I'm so proud in the Chioli sub-region. At least so proud here. Me anakari yini login noro. Eta anangeo kwani I'm focused and I will continue to do my assignment. Kwa anangeo kwani lokini tikin gin. Yini achuja nwa ingina temo. Pien lokini tikin gin na me.
1: Ateni jo ameketu chungi mewinyo gina wano kubo. Ato tiyo gini. Ubaate ji logi malu yore.
0: Mate! Yini ti bago logi.
1: Iki yonka na merao nukotao na ipeo romo cholo gini. Kwa ne? Ichane ku cholo tino. Kwa ne? Lepo na malu.
0: Ucholo da. Da iskula. Ame joa pol. Tia mitu. Niyo tino kikwane.
1: Tino kikwane je. They are doing
0: good. They are doing good. So tiyo kwane. Yini yele. And pia gina chela bina at least alani yoko tekicha gina bae temi tu bini kuopa ngato mwani pia kana yoti kikori matatek koro yeneni nano marateki nying chua marateki nying etir marateki nying ponses marateki nying kuri biachari witu nywenno eno tiyo kone yin ngwa tiicha mewe jo maratek maro kwe ani maro kwe
1: nwiti menekati
0: yu mwa yititi kukurubea gonya kuma yorata la chone doiti kere mege Megan you better choy.
1: Did in here and who go to conigilla gilamo gum get dog
0: gigi no Junji chol.
1: Tiketo mwa maka pero poru kere komi. Dano bino temeto meyene te konsane.
0: Vere konsane.
1: Eti, chunye. I chunye meni. Tia kuri bera mbano.
0: Kone timos. Kone tingatoro ba. Tingatoro kumtia warikore te karne. Dang tia hokano. Where they testifying, uno imitu chunkiru koye, uromo dagami, amanini. Iromo ka testifying koni ya kwa ginu kumuguda dati, ya miti duwondo endo ni. Nyuti ukoni, kaya iti imitu ni ubati, kedi, gam duwon, kumiri, joa mewa ukwari wa uberu loyo. Gin guinyo duwon na muke, gite kuboni no. Then we have to work this way. So tiyo kwa ni ina nga chalo in wano kubu niyo temu ken lukori jemoni. Eto yine na yere itim ngo. Ini gam mewe kukutu utima addressing the challenges chani. Kada pe gamo ini winye chalo dodo no new vision no wano kwa anu kani. Eo teki ini gamo ne iteke tubori ubichako tichikomu tino nino. Gine yiri ti yele ye wuma tino kwa ibata niya ete dunyo gine kumkini. Peri ibinu oyo. Tichyo wame yoti kero tino kia kachwele gangkwan betu yetu beru gama gama eti chani. Tin bir tamalur dang pegunyu lunye timeningo
3: Olta.
1: Olta.
0: Kalsule.
2: Yes.
0: Kalsule, sule.
2: Wag wan nou chill ke padara wapa. La wij ready nota bera bera bera. Agwara bichara bichara bich nota ria not not. Abungwara bicha bera boro. Abija boro. La wij ready chobani en wag wan wakiri. Kwana ma mit ma wabed ke karmen nongone. Ni woki duan ma aki Christ Mercy International. Manati nonge meno eka beru pong area me buwana gweno. Ket manati kere eno studio. Atiki Bishop Oscar Kachel ke nak nene wachi la kwad ka yana tuju nye
1: Pastor Timothy
2: iwe nak wunye ma pata wajole la in mega Florence
4: boya ya boya
2: ya ya ya ya
4: ya ya ya ya
1: Duan kia na mo kono ba foyo kai di ngea yela na chi dong tiu koni konya
3: kadi ngew dana ada ana beru ketu gene kom jone ento doha nu ko ni lwenya kara yai kwene
5: bodie
3: ya kari bot jone an jone kedu neno chocho mede keru ko ni jone kara gi yobu lo an loka gero yobu ni kara jone peti kedi miri pede no ko ni kuchu miru beri kwana neno kiri gabe duoko kedi bori kitu leku kedi Eni wini wano kodi kai biru te yubi. Yini puenu ni puenu beru nga yini beru. So tiyo kwa yete puenu ngini loke donga tapat. So muna ye gina wano miru ni tiyo kwa ni polaka. Ina e gam. Iduok buri. Kanisa tika beru pongkane. Kanisa tika beru pongkane. Jo rik nyo jo yako beri chon ngini locos. Locos rika. Nuti doge kano. Entupi meke di booster moro or the west and the west. Tekidi ho. Ilunge ping gaberu ponkano ene ni bale wereot yad badege inungu booster moroti at the west booster moma bo wano ti opposite tutu wok yeng booster ti por yoke da wu nakate booster ka wano poru kito ande kori kanisa more kakane ti kwene kanisa jo gonye yene yone pe dokti pe wek nge tungcha ni ukoni ti te booster wano kobo ni
5: opime
3: opime piwa kere
2: opposite
3: so monugi na chela me wano mito ni uweku bedi nge chiti ukoni kano kayini uwe yere boda boda suune na ye maru konju unu dano uni ma unu kore directives eni pi joke ni giti ye kana boju joke ni ti ye la kankucha joke ni ti ya ti ukoni pa bogi joke ni ya ti yaki kona ping kucha so ti ukoni kore kano jote ya wurte karte teki giyo ara ko bina chunyo ti chweri ya ko le ko no kino miru beri choke do ku chele gin lu ah na ti ko ni uni ko nyo ge pien ada ruenyo ge ni ko ko chien ku cha madon ki ka do ko bino kan da kwa nye ter do ti ko ni ite guru university ku cha kan sa no la ke miru beti kan ini ti mo ti ka chien ne pe po no pe ti ma be
5: da ko mor ni no mor bino te la ngai guru kan
3: ti la mo
5: ine te Tero no tika na pa. Tero no tika. Neno mwada no tipu chera do tida konyo
3: nyo. Konyo do nyo dano. So kori gino, eno niyo kwa yuko ni borders. Pola kare, ye unu pe beru tino Kampala. Kano beru lobo wa. O beru Kampala. Utema unu kumu ukonye unu. Inang dipati meni no tikele me konyo dano. Kwa
5: chunye ada.
3: Tima ada. Bi wara nyim. Bi wara nyim. E chako kuo ko jeme kuo nubi miu winya. Ngeni kuo chaka titete nyaye. Po yunu ikwa nakadianga dianda taruko. Ene chaki tete doko duro yo gang so ti ukoni monu gina kwayo ni ber ngata me chunyi ngolikop man gina mi ne kwa umi yiko nama morni makaro kene pi yin ngata me yae kanda bo chi romo romo kube kedwa mewek pedo ku wuni tutwala not abero abero abishiel aboro not not abongwe not achel anu yiko ngba not abero abero abishiel Aboro not not abongwen not achiel. Nama ni ubikonyo kubwa wano kubu ni utika beru pongkano. Atamo we waulego ko we dok upe doko di tutual.
2: Kakare.
3: Apoya. Kabaka na wantwe disho. Umitu ni upui pi la minwa Megu Flores kede Mr. Jock Daniel. Ame gino mio wa tekare gimogo. Makino tu penyo pi limu ni ipajuki. Kiati ya kwa jikona kopo ni uba wantu edishu. Utikere jomba pol, magi utikere kitkore yobu enene. Dako utikere tifu madon mao yobu ki, meke lo jemo. Ikuopa joni, nujo winyo, dangte gudu chungi, chida numirime responding tie, chida utikere luluchune, meko bani kuro pobi ya, joni pobi ya, kita parao, riko nulushu te jem ki riko mutini sarel. Entu binuwe ya giki, karame otino kia yo chako tau. Chido nte kone ya pedo lare. Kada ono po gishi komiteno nubi kari kumgi gino tiet. Chia lego da koni wora, gin jomu beru tuwe yu kari kiri karne. Chia kari komiteno gi. Mewe gina ungeo kone tu jemi kum duon. Ame ukelo me binu lare jua polo. Chika baka manu beru lego na. Awona wona ti biye kiara, awona wona ti yori me chwing, awona wona ti tekwaro, awona wona me titi pagamente, awona wona matiti pa jua waro yero gi, awona wona mati kuopa lotiri gai kwanda papat. Lego na ti ukoni kabaka ketinye. Konywa ikito jene binu kere, kere kita ket kere. Pewe joka yo be chwala do keri mirene, ento we chunyo konywa ikireme ti kere jami, ma ini miwa. Doa kwa yukona koni konywa pia rima papat, balo minwa jok maonyono yat. kope lara ngom kope kope ngadi wieti la man mio jo timo jema rechi komotino palo wodgi ento chunkere atina wubini chunkere megu chunkere wari wapola papat atina moti amiti po kone doba konye mega moti amiti ya kwe gangene doba konye atina wote amiti riema kwe katichi luba lego natiyo kone chunkere la ditu enani manyeku tikuwe mateke luba na konye chunkere ikatichere irometela ne ikitu mweke nentia tichere kwa chua ena ngeo ni chunye leo bikonyo ubi miwa ya betenge yu kando mire kwa ye kukome po chipaku bedburi pinyinga tini maru Yesu Kristo rotwa
5: amen
3: otikede like wame sande otikede wele mapul matia yaika bera papat ame otikede wele mwako matia mitubinu nyua kukedwa duloro luoni makwere makwere ubedu gini dula chiel ma giu yube mebinu ribeke wele gono enone chi otiku kwa ni kainae irongo binu nyua kukedgi aroke rombedu mekony
5: makwere
2: Chawa pawe chel, meo chawa dep me kutieno, ki yop me mai no tin, tin chen bich edi wizi.

0: waju ni bon ma pegik watika waju bon lete der
1: yena du wero ken kuriti mara yede da ma ken tika kafen ye cho kan yini na na ra ti cho mu mu ke re kir mu abi nu fu ko yana be fere ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: an bon lete der
2: mon ye tika ke lo kafen lo kar ma do re di ko tu tale mon ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wa ku me mo wero ku bere ne Jorong tiak kora kora mana agen hotel mera lonyo kore kiat na chap kanti tian mon gegen pete ang era nga mate ya ki
0: wo mining ech ki galuang I rum malamal manu te hame te dero we ho bedi pierapuru ya bungwan tonne a bit speak fama

0: menu be we make chulu pire imbere romo chulu pi migi ka we ko ma lo bod luak ma migi ki pira bor we bu mento na beach speak fama duan ma pe geek
1: wana yo te ha me te daro i winya winya i bin yang ti anyim.

0: no way ham tika kada ki ga mauti maho amir beni aduk chen ka kinyu ga wanen ket mete ri menen matini jokon ma megwa en tini ni akwany muziki mara mara yo pier bene tek menen ami botin la wi vredi ukati ya kinyu wanen ket mete ri megwa tin champich teru ti wa gobore kunu an wa kwany ki bore nota bira bira bira ngwana chira ngwana bichira bichira bich bene no ara wich beni ka dugu chen abina ni ka awe ho la mara chel bene moro in mapeyang ana a ki ye de kyar mapepol ba ine bi winyo ngo ki koima en bi waine botin chaka ching bare ja no wati ka kany mine ne woro ka chirgi en minu enoni kit momi ara ine bit ki ker mi ne tir ka kanyu tiga yope tiga yake yake mo ma don ko nyen bene pega we kon te to ho ki wa bin wa cham ka chirgi en in her matin hello
1: hello fio
0: yes
1: mame ni DJ Law and 2.6 million on the weekend na bi cheru wan ke down
0: te di wa gweno ho ya ko chet kere yor yot
1: na wa ro na ko dum sap sap
0: di mo yor yot
1: eh ka pu ko bi ko abi we ya di ara do wa ho wa wen ma len ka lwa ho wa cher ko ra du ka du e ma pu ra du ra to kwanyo mara jer ke ka kwanyo jer ke are ku da yue ko pi yo wen ka yue ko pi yo adu aluaro jemi wen male amoe bitandero na ka mo jemi wen bitandero bi na tem ma ogwana uyo ka ma ogwana uyo aya amo ho ma cho wen ma be na ka mo ma cho wen ma no do ma jo mo ho wen ma be a tutti wa ne ka nero ka nero wen aya tiu pi a kareka ka tiu pi a kareka pi ye nyo wen ma be a tiu gwa na kare witer ka tiu gwa na kare witer aya a tiu gwa na a kare pi ka kare pe ni pi o men wen yo to ma be chi a bu jo u kin ka bu jo ma no don ko ma te ma le a tiu si nga na kareka ka tiu si nga na kareka a jago bulu gwa na wen ma le winga ba timo mu ka na pe tiru tiru ma be bi na pi an gwa na wa ro nyo wen ma le ma na ti a bu je na o ka bu jo wen ma da ru ke ro yo ko ma wen don ti ma le ma be a kwa ne gwa na ker ke ni a ka kwa ne gwa na ker ke ni a jago ngo le na wen ma be a ngo le pas ke pa pa mo ma be aya kwanya wa keta wengi ye wa chien gwa wa kwanya na no ta ke ta ta de don ba de kwanya ke ta no le ke tiam wa ti ti ti cha wa aya ta ke ri di ya lwa ho weng ma ne ka lwa ho a ti ne am chu re na me wi ta de ma ke ri ta de ni a ti ne chu re ya ke ri ka o pi ni pa nge i de ma na ka pi ro pa na na ta cha ho ni na kwanya en ri ni wa ni si yo ho bolo dia bolo sai ci vorrei ane na ka bolo ci vorrei na a cielo ka cielo ma no do gi ma wen ma be a de dan a cha o nya ma a cha o ti u re ko bi ba a teri ye no nya nya mo eri ma na a cha o cielo ka cielo wen ma be a ya a o nya o pi ye ka o nya pi a u ye ma ti ko re to a e a cielo mo torra chiara torno qua ma tero ca torno qua ma tero a bina tinu ci vorrei a rio a ciao che a ciao pa qua qua ma we ma be ma ma ca pa qua qua ne e ma ti ti di io mi di io ma ma ti a cero guerra na ogno cario va na ogno cario pia ma ti a guire di sti ne pa re di sti ma na ti ho io ro gu ya ro mo gu lo gi ro va che cario e to do cario gi ra ogno we e na fa ti di guri ma da pa o gua ma we ma ba ti di guri ma ba qua ni ti ne o we a cha o cha ma na ka cha ogno pige na bi ru cario gua na ti ma ba ka cario gua na ti ma ba ma no ti a ma ba a cha o ti na ke mi ta wi ter ka ti na ke wi ter a cha o ti gua mi a ke ri ta ka ti gua na ke ri ta ma gua ma o twa o wen ma be ma no do twa ko che ko wen ma be a cha o ti mu lor we ka ti mu lor we a cha o ti na ke ti ti ti ma no da u de mu mi a pa ma be a kwa nu o lor kwa na mi a no wen ma be ka mi a no wen ma be aya ba a cha o ta ko ne don ka ta ko a chahulu mo dana taho wen mo be ka taho wen mo be manas a tinu tape ke tape ke tape wen mo taho wen aya chahulu mo dao dao chahu biru pe ni a chahu kepe a chahu mio na ke dao ka mio biya ma temo biya ma temo piya siara ke wilu soida piyam weekend la weekend piya biyo miro dao map map na kwanyo soida kiru dao chahu map manu da taho wen mo be Iyo, ataro yura ku. Gwam kompado ma, ataro gugu muru tiene, kita gwengi, mayro buchero di wye. Noda atayro lega, weng damu gong muru ni loko tu, mabe afoye ba tayro lo.
0: Afoye do twalba? Well, let tayro do tayro, no, la wing radio do dong in, wabini aroni, karini ngo, wan wachamo kachel, nyewanera nga agi, mawaramu chereka. Nani wanyo wako kere, nchamu mini aramatine kachel, ni karo kia bora mwen tona bijo speak FM, matika kany, mini anijamu bini mabaita. Tuwal, wanen kong chima migi, hello.
2: Hello. Afoye ba?
0: Afoye, tini ni?
2: Anati mabaye.
0: Afoye, tuwal.
2: Ne, Barbara, gigera, kia choyo.
0: Yes, Barbara.
2: Lawrence teru mamir gada etogena wi wil gera ye mutungulu.
0: Mutungulu don wi de wi logo.
2: Mutungulu. Ne ama etiena o yotero.
0: Man ko do kama mutungulu pe walone uchielni ni kuru chiela chiela ko ti weni ye.
2: Nan tiaro teru gwanle boy ke vuot. Afoya de kemi da kajol dara cham.
0: Afoya de twal.
2: Ajolo Ian.
0: Eyo.
2: Ajolo mamana. Kido ajolo wono atabe karibu kachamu boil pa Lawrence.
0: Boil pa Lawrence. Mopoyo. Amiri kin mati enu. Na mi mbrini wako meti kine anu kitmanu ujimiti kakaru kari kini. Matini hello speak FM.
3: Hello.
0: Yes. Mopoyo ba?
3: Iti na peru gani.
0: Regan.
3: Eh.
0: Mopoyo mister. Yes.
3: MDJ, ano?
0: Eyo.
3: Yes, we do what we can, ma, for la, Daniel. We don't know if it's got for you.
0: Afoye, Mateo, 12 minute kid, when I take a pinnacle near Martini, loving radio began with Chima Rio, Dirk, hello.
4: Yal, here, boy.
0: Yes.
4: Afoye, ba? Yal, Nora, Tero, Gwell, get my maid, ba?
0: I'm going to go to the house.
2: I don't know.
0: Okay. Afoy to talba.
5: Afoy matek.
0: All right, afoy matek. Wey kadung kumun ba? Neno kong ngom mi atima. Bika wachima riye ken? Acha wana tikariyo. Hello.
5: Hello.
0: Yes, Big FM.
5: Hey,
0: tiye. Atiye ba, atini ni?
5: Ati wabe. Kini Monica kariya gawa.
0: Monica riya gawa atini ni?
5: Kariya gawa
0: kwe mot. Okay.
5: Hey.
0: Without wheel, Chowkane. Chowkane, Liat, my coin, you be
5: don't
0: pay. You were wondering,
5: we were wheel,
0: Chowkane. Chimanka, we will eat him. Get it sorted,
5: don't pay. Oh, you will go bid without a
0: town or yard. I don't think I'll die. No, Kate,
5: okay,
0: don't
5: you know
0: anyway?
5: Kate,
0: don't. Okay.
5: Jola, mamma, you know, you love my bread.
0: Hmm.
6: Keep your bonga, went on a beach. Speak farmer, one mapegeek.

0: Peri Lorangea mo yupiri, lopwai www.radiocomneto.org/speakfm/youtube at 9.5 speakfm gulu ki ex sando mamekwatie at speakfm.
1: Pero lo ang ngayon manyan, pichawani, kipi arabo, yapong yanton na beach, speak farmer, te iri, pero ang ngayon mo kene dore, ichawa mo kene. Wajuli, ichawa mo kene dore. Chawa mo kene. Speak farmer.

0: ente don gen ma ente ma be en ye tote ke tek ma da be ber kan ene menno en yang kit ma kuni no ti ga wot kere kuni ti mo ngo kwene cha ba di ti mene ni miti nyang wa nga ma ti o ti di wo nyo gwa ko be da ko kere be bor ko aga enu la win re pe bere ma mari pe bere da ta ba Era, mama gwak nana yot komi doctor twat, ero tuta kitaka dujmen ene mono, ibiru kan yang kit kuopa na tene mono, tini ni. Anok jim ki bot tini cha, me cha madam, speak FM hello. E tini ni.
1: Akiro.
0: Ana fo e wood ma, man nga ke kwenye ni.
1: Man speak Pawel.
0: Pawel bodu kanyi wanyi wa.
1: Pawel kan kye ching, e sena mper kongwa.
0: Anga eno ya, le wood ma.
1: Beku ni.
2: Speak
0: FM, I don't know if you can speak FM hello.
1: Yes, hello.
0: Man, I'm going to go to the
1: house. No bad,
0: no bad, no bad. No
1: bad, no bad. No bad, no
0: bad. No bad, no
1: bad. No bad, no bad.
0: No bad, no bad. No bad, no
3: I'm going to go to the house.
0: Enna dame.
3: Ah dame so era ye min plan ki jen weng.
2: Ye.
0: Ana speak FM hello. What dig cha madam man nga ki kwere?
3: Inti loki
0: anane. Anane Nancy.
3: Yes.
0: Ni tini ni?
3: Habi mabaya.
0: Icha madami nuna na ngaye no. Pibene mamane tena ba? Bene pita kama. Pibene
3: mamane ya nengo ba. Bene apiziri. Mungu pibro na ya ja.
0: Ngeti dao. Ngeti dao pila choya yen.
3: Ti dao?
0: Ti dao ye er padi mamane. Bene pita ke dakta mo guwak. Madaka mo guwak ene nengo lukum ba. Bene niki nga nga. Ero tung maro luk mit nengo. Kita yini kwa keri madung bene pelare. Mite niang wa. Yin mono. Yin niya la chile chile tiyu ki pi. Mite liya di. Niya la chile chile. Nga mono mo bino gangi. Di wu cha di u dok mono kere buru. Anga eno guwak mono.
3: I don't answer that.
2: Speak
0: FM hello.
3: Hello.
0: What are you can man gare?
3: Janet
0: ki kwere?
3: Kila chan kwete.
0: Very good, Janet ki la chan kwete. Andung gen la weng ti kume jen. Yen de maral yel la ba?
3: Hey, tang yun ka pibia ka tam ni ne ba?
2: Yeah. Mete ki nyero.
0: Hello, hello, hello, hello, hello, America gamma chim ki botin. Speak FM hello, cha madam.
4: Hello, mana kau asyik lagi panggil?
0: Panggil orang wajib ngau doh, buat mau kau tu.
4: Panggil aku dah ada dah.
0: War ke kan? You know ni kene ngau?
4: Gini kan, friend.
2: Metik ni ero.
0: Look at you. Speak FM hello.
5: Hello.
0: Cuma daman ngari.
5: Ini Barbara kacau ya.
0: Barbara kipai kacau, kacau kacau kacau ori ni.
5: Kacau lima ber.
0: Jadi war kekari ini orang kene ngau.
5: War kekari kui awal ini meru war.

wala dari toy yan wala na kuliba araje tay kado nyal jone ko neru kala tino wala da kado ame wala go bani kala mere pole.

0: Right, la wid video for the trial for be doing a win your way, Iguni, Wayne Corky Corky, Pierre Borre, but went on a bin speaker fem. Do want to pick up Black Mati to in Kumalam Uganda Duffin, and in the Dugu Chen, Pangio, a cow, you will walk new. King at war food pay morrow, idi woman in a matini, roti. Rot ina ye ti we may be kin dia me penyo ge e cha ma chalo command ki we pa gale maga mo be ki ken be ki kar be pe ne bene put pia be ki kar be to ko re 42 line chimben 42 lo e ti wa ko konno e mer be nwa ka chir ke dwa pere tek manu fu pia wadu ka winu lok ba kata ki bible maling wano me winu ki bot yin la winu di meti wako kono e duju wain kare ki kare pere tek di wome nina matin ka wachako chiyambi chil e nina manyen manu roro mi botwa wan wachaka chil kwiri manu pewa nina watika chil ki ruot yinbe itika chil kwiri jowen tika chil kwiri lan chimni tuolo e na majero bera bera bero angwena chila ngwen abichila abichila bich beru ki kare me kupike ready woman waka win ki bot yin long time amama itini ni hello min mokasa
1: yeah
0: itie
1: itido
0: haya itido
1: ruwa rukwa guwano alu alego
0: awinyo ya tima fuat mada
1: tiyo paru badwa ni buru lenya
0: no ruwa tika guwako kika mongi kena genti ye
1: awigmo ikenta buru kongi
0: kume anu kikome la kwat
1: Apoido.
0: Eh?
1: Ano wa pa umoto yun na kong namachil ya?
0: Ano bera jolo, madami namachil ki yob chuin ki ma bene?
1: Ano na merubit ki morbe?
0: Eh?
1: Kito mo liyo giti uyu bishani.
0: Atama na giti uyu ne?
1: Nagwet.
0: Mm-hmm.
1: Kito mo liyo sa moto wet?
0: Mm.
1: Mego uyu yun ka mo kana yebe ya.
0: Yes.
1: Ah, buru
0: ya. Wele ga moti eche.
1: Amiro kisama limo. Mm.
0: Balipe.
1: Amiro win kongo tiyo neki mwaikan.
0: Gi winyo do ma anda ti kanyi. Ye
1: si kin gina ma tiyo lwe.
0: Afoye ma tek to twa
1: lwe. Ye la do ro tin mwaikan do.
0: Beru kumeni rwardu ya jal iyo.
1: Ya rwardu ya utero nyim tin mwaikan. Ya kwe meru gumi di wanyo kong na metak gino ya.
0: Amen.
1: Ba
0: meti gumba
1: meti gumba re do ko le
0: mo te tian wan de ka peño ru
1: ayi ro ta fo ba
0: okay right la we do the monument mo kase no for tal dar mo ke ti line speak fm hello eh
2: na mi to te lo ko ko ga go ara pa
0: eh yo
2: ni re le u ti mo ro cha ra me ne ru ki ko te ni tan
0: eh
2: ke na Mwa mama nye la pol pa wula.
0: Hmm.
2: E ta mwa sambe nime nge ya chulo.
0: Hmm.
2: E kwa ya pwya mwa wula.
0: Yes.
2: Aya po na mata.
0: Afo ya pwya na.
2: Aya.
0: Loba me te go.
2: Me te
0: go. All right.
2: Wati kase.
0: Wano bedi.
2: Aya.
0: Hello.
2: Hello.
0: Agala.
2: Akori
0: ni kori ni ni
2: ari mabe
0: bali pele wenjal
2: wa cha beto mo da window ko do mo
0: sha ni ko nu chak em
2: wa mabe
0: ana fo ma ti ni ni
2: ah ati mabe akori mo gwo ke
0: afo e ben mo gwo in ni da kwara ti ti ni
2: we ba wa we mam
0: lo ba mi ti kum ki family ni wen ba
2: do mi ti gum ki family ni
0: amen
2: Okay, we come to our welcome.
0: Penyo jal in.
2: It's a run the saka.
0: Eh.
2: One was car a car. Tell one in me and a me and a more better in it.
0: Hmm.
2: We look at it at a time. My cat have a look at the car.
0: Who man do?
2: We are poor, my cat.
0: No, but I'm meeting goom.
2: We go meeting goom, my cat.
0: Amen.
2: I pray for 100 years, speaking, dealing, ngare ci ci na ti ni tan di do ma ta lara
0: wan furu ti le reten
2: ci la ta ti la wi ne a ma ko ti o da mo ta wai
0: an be na ko ni gu gamu gi ci ngi apa
2: yin be go ko ne ni ti re ka e bi ta ti no do be no ti ni ko an ya
0: eh da wo do ti ki ji ko mi at ba ja fu ni ko na ti e
2: Fini kuanti ndara kimore.
0: Abi timu kubero ba?
2: Kami tigum.
0: Ome tiri gum bero mera.
2: E mera. Afoyo.
0: Afoyo batea dada. Right. Boro. Hii. Ajal. Monu kejo kei. Idua kwa romene enti funi kuanti kenwa. Mekari iberga chipenya. Wai nying mera mebebe. Mera tamu mira lui kiri. Eh la win radio mo why ni won wang mo ti ti ma ta to tale wo ti fu di kwan so ke na ra vunyo cha why ni amor ba fu ni kwana eh okay da po vunyo ah no po bonia amen afoy di twal la win radio speak fm dwana pe gep lo pati tu kumalo me uganda anything we dey chama chalo ko man afoy di twal joba futi di me rekin ma ko de kedo di woman an matin lo ke dakki ga furu kar pierre yar yo ki ken yonge chawa abichel away ni beto mot pe lo ke yeng station ni we ko bien bore kare ki kare